Lozo la pewa telezi kili tabaza simulho za na Namibia. Kali za zile kasi limwasali sa 2011. Kampani ya Quality Bag Manufacturer PTYLTD. Ki kampani ya na Namibia. Na ikuwa lozi minyako yao na mwa ondangwa miki kampani ya na Namibia. Ye panga mapeg. Ma plastic meki ma bag a severiswa kapa ki mikotana ye kona ko severiswa mwalika loze ngata va kona kupanga mikotana ye minyani mikotana ye mituna yo kona ko severiswa kubea mbonyi kapa mauza kapa kubea ma fertilizer kubea licho za limunano manacholo ni licho za litapi kimikotana hape ye kona kusebiriswa kubea flower me kimikotana ye sebiriswa mwa li kaloze ngata ngata me ki company yene kwaloze kapulkelo ya mashiringa fita mwa 15 million Namibian dollars ne kutisa misevezi ye 32.

0: kangambe yapayela kulima mubona kangambe mamubu yapayela kulima omutereze kangambe
1: kangambe
0: kulima.

sena maemo a go bata ga zwa pheko foka la mo pala bana mebia ka ampa le patala zwa NBC ka ka to samusha ozwala ka NBC ya bavalela e ko pass ke ba ka fela sana mebia ku to sa mungendenge wa NBC Cares Winter Drive to so ya mina e kona ku tisa mfutu mala weno saka tani sepo kwa batho ba shebile e mabase kana ko ya maliham to so ka fela yetu na ka penyinyani it is such in home le toso le kona ku iswa kwa maofisi ya NBC na ka ufela pili akala 8 sikuru sirimose ka ku tisa tabaka butunge mulize nombolo 061 291 3205 061 291 3205.